0: simu tukru esi ashe eni enu munka chuse amani kel charcoal toothpaste insu niye yeti center fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu miyusu nano pia na jua mikodano ema misi ye fita confidence level kwa su etibinama na misi 32 nini negusu
0: enkane nwa niya mame nmdibit